poho yuto. Negari katingal subur, nanging ora makmur. Semak ora ripah, karto ora toto. Opo meneh tak harjo, wauto. Naliko semono, negari ngas